pinahibiso nang tani, siyayon ng baso nahak ni, kaunay ni nahak po vaktasing na, He Siva Sankar, He Siva Sambu, He Maheshwara, Kailasha Patil, nang yasaw mikupta tadap jagoy saduna, malim pumba nang nanikan kiba, nang yangak pa naguni. Kuktaganga na leiting ba, ngakta lingi malat. Kutta damaru, trishul paiba, kwangda kaigi maun.

Pungphom ase dadom gidamak pujarakli leibak ning beisei. Ahan beisei oina kudol tamjari. Ching na koi na pansaba, ching mi na koi na pangakba, nung shidago ima Manipur. Asum na sayhoba, huidrom naoboy ki konjel da kaidem imona sayringba ima leibakbo. Isai, kudol tamjari taminasi.

0: yelhongai natraga endemic species akaknaba lam amagi ising nungshit ka chashin chushinai makhoiga loinariba akaknaba shaktam singi wangmada hingbawai mausagi natraga khutchem gi khudong thiba kaya mayoknaba ngamde kangkhul mutna mangali ising na question ba samudra gi ithatma cha singda yellow species legally
1: yelhongai gi pambi sau chek singna lamdugi ariba wari ga sago nai kombi rai siroi lili unung thogumba pambi makhal kayana lamsigi ariba sana lonsat lining lison gi masa koiri kombamagi saji bu serau pata kombi rai yong nai lairai pakta ngongna satpa lai yamabu thongaren gi talwai lairem bina loktak khongban da thaki aduga mangna moirangi phamnai ba magi masa nopi khamnung yai thingkonu wina pokhi sam lamgan ba ka wunopa maga longna laina badagi angau bolai na murai na bihigok masu ki kombi rei wei ki haina wari nei puari ki tangka kamata mora sau ba mainu pemsa ni na yaral pata ki kombi rei bu lamphel pata tha ki yaral pata ki kombi rei lamphel pata ung bi lei haina sai sak na ki
0: sau chik singi marakta lam khunu na malem lai shem ba yau rei nongau bina pat turel gi ising thakte ising khorang laga atiyada gi nong kok tharaga thai kum mamagi chahi haubada luhongbada mitam nga thai mioibagi thawaina sa uchek onki haibena chingba wari kayana su aikhoi gi culture bu hena masak thokali adungai luangi ningthomocha amana sangai onki moirang kanglei rol gi fibanungda kading thang jahanbana torbunglam jaudagi pharakkiba naupurabi sangai amom amagi chada naudana lokta khongbande leiki nongban gi thawai na pi thadoi uchek onki hainaba kayani machu machuna yek khot pagumna phajaba nongin wahong asangba wahong manachingba lamyen singna manipur da indigenous species oina leirei adungai aram khorang ban khangu thakta punsi lomina khiba sabishanau gi thawai na nongin oiki hainasu wari nei
2: ish maudi hore Aidi, juga usah pergi lembih sukan deh. Kenapa hang ni? Ii, si dah ahli melayar, mungkin doa dah hang ke.
3: Ipa, uam dah hang juga.
4: Kari hai benua siapa?
3: Ipa abu, suai dah gigu erabra.
4: Mau ke tiada si mak terdegi di nanti. Kerja sengsin berkhun degi ni. Ukhun dulu lagi, bayi senu pi gigi masa nu pi do. Lakani hai ba. Bangai rambani. Madi dili de lerik tamme. Suti la pada juko bhele de koi ni ai e ko de lerik chatu.
3: Adu di tanyam sare. Ba. Ai chingkai ko we. Mai roi ni. Juko de sakki ne lak pani. Adu kadum de kam dong na sakka de yo hal si ai khang de adu na ipa da hang gi ni dobun.
4: Adu di nang suai gi de lerik ga yeng ai koi hun juko de chachira.
3: Ba.
4: Hari ini dah ukuran dekik gari lah.
3: Tu,
4: hi yang anggur lipi mah gari dekik kumpul lagi sih. Loli ni.
3: Loli.
4: Ay, Loli.
5: Mama.
4: Ay, si dah lele lau ne.
5: Mama, kiam kui lagi ya? Ay, bunga ramba.
4: Kui dri. Sih, si dah lele sih. Tam dekik lapun nabung.
5: Oh.
4: Singkai kui. Nak kui ni kanu.
3: Hai, Loli.
5: Hai. Ado si dah ke double lapunu.
3: Ay. Juku Lili ki maram da research tak dhuri ye. Aduna ahan boi na makham si ki chaurakpa saktam lami tu mikham boi na dun haak pane.
5: Oh, ay si Juku yeng balaak pane.
3: Oh.
4: Ado isa sa. Nako gi wari do.
5: Mama.
4: Ona sa si.
5: Hoi.
4: Lam sang laak pagi waram hane noe. Aduna yum da potharo da si. Sa si.
3: Hoi pa.

0: Dada, nang yap na wa na chatpa mali ko. Kari ginwa adu pang di dubo, nupa na ba.
1: Ish. Lole. Ai di punchi da sing lambi da khong na sang chatpa je. Nga sina han bane.
2: Ai sanu pa. War nu. Joko tampak ya ore.
1: Oh.
2: Nekang pothar gana na khuji apa ma mapham da koi na se lagi yeng chiko.
1: Hoi pa.
2: Lao lao.
0: Adu dada, nang ne siroi ka sungi. Timrawan kadi sakhang naroidro
1: sa Timrawan ay di kanano
0: hay ma.

0: Hello? Hello, ladies ki thorum ni. Line ase mukso tat khare. Maruf singi kol ngai jari. Tham jari ba telephone number 879-880-3293. Hello? Hello, ladies ki thorum ni. Kanawai birabano.
1: Hello, good morning, sir.
0: Good morning, Kanawai Birabano Ponto Bire.
1: Hello, ladies,
0: Mani, mani, lautok tabi hodra bro.
1: Oh, I know.
0: I'm using the lautok with the hodra bada. I'm using the hodra bada. I'm using the hodra bada. I'm using the hodra bada. I'm
1: using
0: the hodra bada. I'm using the hodra bada. I'm using the
1: Kongpan
0: dagi mema. Oh, Kongpan dagi mema. Mema kari wafam pukat bi gada bano yam khawran ngai biram ba mali. Hai biyo.
1: Ai good morning ki khawram de ta akano chum hello le ki ki khawram ma wo ma wo ta da ba yam sro ya da yam kun ya da.
0: Hoi, ka yam kui bi lagi.
1: Ade jai na ngasi yam tang di tang yam ngam da ba ko tang ngam na sum lai ba da. Un tang sro ya ya ta un sa yam a ha ge kui ki mayam gi ka no se akoi kai ha kara nong ju shu kara kara khra la pa de gi mayam si akoi gi lo shu yaram da gi yarak ta kha ga tau ba si am nongai ja re na hai ge na tau ni da akoi gi adu go loina na na akoi gi mai kai je ha na bi ta wa gi lam bi ya de akoi gi le manung she am nongai ta ba ne ba ko
0: porom pat ki jaga se hai ta re ni
1: ha porom pat ki jaga se adu porom pat ki jaga tu di nongai kri adu ga akoi gi she le rang manung she akoi gi sorok padana nu aina ko la sa de de sendi de ko si si am nu ai de aina de de jo ki thong dam tang sa ro na kun da khat pau dam ga ge tau ga ban da
0: hoi nong si chu ba si na lo si ngu da di nu ai de lambi thong da di khitang nu ai ta ba le he na hai bi bani ko me ma ge si hoi adu lambi su adum mathang mathang adum ma phung khara da di rum sem bu wi yam na tap pe ha ba
1: ha
0: yari ba ma khai di le khat char ba ni hoi hoi adu yam nungai han ba caller oi na phone tok birak pa dong ga phom chu khangjin jare mathang ki call ma muk ngai jage thagat chari hello
2: hello
0: hello ladies ki thorum da taram nok chari kanawai birabano
2: good morning sir
0: good morning
2: Ni
0: ngom thong jaw de gi
2: na ngai kapam tanuja
0: Ni ngom thong jaw de gi tanuja ngai kapam tanuja hoi hoi ngai kapam tanuja kali wafam thambi gani
2: ha ka chu thoi dok paw afam dip ko tani ngai lai te do ga aina hajening la ma di akhoi gi pot te gi mamal se chuki ma ti kwang khre bo ko cha
0: hoi
2: adu chi mari lai na ba sing nam ta ying jhan dira ti nu ai ni nga si tara hen adu ha ying nunga la mu gai chap dal pa tara mu hen ka ti adu mai ta we bu ko adu lai khoi chu ra sa ba khoi ke diam farak sa ba hai ta re sa
0: mane mane a si di thabak to ba mi to da ba mi loi ma ki oi ba sai theng hai ja ba ta re ho ji ki lambi thong gi

0: Hello. Hello, ladies. Na teram nokceri kana ay birabno.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: Ako ilang taba na yaya laka di gini mo sa.
0: Hi, Biu. Mindy.
1: Ako ilang taba na yaya gi na yaya lang bise.
0: Mhm.
1: Nasinde yam na nung ay tre ato duna ta gima panda tanga tre inyo si je lang bise amta sembi na ba akang ay kita tana biaga ajna tamga iba.
0: Hoy. Langthabal mayai laikai gi mahut sin biraga phone tawbirai ba gi ming amtang hana khangjage
1: ai gi ming isen kawe
0: ichen yamna nuai isen khaktang den nate ko haidi mai kai adung na chali ba adong gi mai kai gi euro hoi mi punama ke hai batare ado hoi hoi ado masigi mai kai se mamang da koilas thadan khotna yam sing gi budi ui karai phaw budi sembi re kai khan bi bege sem december mali
1: Aduh, jaga sih. Aku lagi asyik kan, mayai bazar rendegi kerana hari dah pergi papa di nungai leba.
0: Hoi hoi.
1: Aduh dah asongi kali ke, kan mana kuat dah hari di nongkang tu. Mungkin lagi lambi. Kan kuat dah sih, sih lagi nungai leb stress ha.
0: Hoi hoi. Yang thang long ta ki bagi di khara mu nungai bo idui ne ba
1: oh yang dang hai si ju ma ti khata ne ba mu na kan tu na ba hai ta le adu
0: hoi yam na nungai je isan na lang thabal mai kai gi koi gi mayam gi nungai ta ba mu kha kwa paudam birak tu na koi gi radio da thaja ba ma ga loina na soi de ma ki koi ta bi ri ba sing na su ngasi gi thoro ma si ta bi ra ga athu bu ma tam da miyang changbirak kani haibagi thajabadu thamjage phone su tat khre ma khata ba wahang hangja hodre mathangi kolama mu lokachage hello
2: hello
0: hello ladies na taramok chari kana oi birabano
2: oh ai phone to jare pai je sangai tin gi revika
0: sangai tel de gi revika taramok chari revika nungai biri bro
2: nungai jari sha
0: hoi sakti unade nungai ri bra hen hangjaba tare yang nungai je, nungai dia hebirak pa. Karena mu wafam tham bigani.
2: Sa wafam dia am tham jen inget bu. Hello ladies, ta masih nak han han la phone peng bu oi dan hai bu mungkin kangen bu itu oi rasa.
0: Oh, masih nak han bu oi dia ni bu ko. Adu di yang nungai je ni, koi gi thaurum sigi oi nasu, radio gi oi nasu, marup anu bu mu peng jere na hai jabat tare. Adu koi nungai hebirak pa, peng tu nungai wafam oi ramu do mali. Kitang sang na dum hai bi ba ya ka ni hai jaba
2: lai bi am na sa ji ki sai ma mang da pan gi ba dum po chai tang bi ma man hen ka pei wai jo adu gi ma tang da su ka tang hai chen ni mai lai na ba sin ni sin bi ona du ka a khoi ki sangai the long gi lam bi se kha no ai che ba ko si su mai lai na ba sin na ta bi da ga sangai the gi lam bi je thu ba da sin bi ra ga ba hai na si pu ka sa ya sa
0: Sangai tel na chali si kaino rum degi oi dei ba maklang adom adu gi line ru oi dei ne ba ko lam kai hoi pasoi rum degi chachi oi dei ne ba
2: o pasoi degi hai poi dei ne sa
0: hoi hoi adu som na kando oi dei ne tranga sa gi koi gi thong ga sanga gi ba khotchi ba lebak ki lengak sing na tau gi ba makha
2: o mane adu salam gi da oi dei ba sa
0: adu di so san sing su adum chachi ba lambi mo oi dei ne ba ko hai ri se
2: Hoi
0: hoi. Hoi. Aritara gadi soidan ma kisu khangbirang bani haijabatare ne. Revikana tambire bas maina kwa. Wafa ma madi tambire amatanga tambi ba yabra haibidi ahan ba phanga haibani na kwa kudung jabam pizage tentang na tambiyo.
2: Sa makata
0: abdi sum mathang da sum haije age sa ngasi gi sinan jong lasen jare. Yam nungai jai mathang da call soidan ki tawira kani haibagi thajabam tambiram bani thagat pa phongdok chari mathang gi call ma ngai jage.

0: Nangi ibuyai mahaiba. Am miram daga satana. Larik ti am na tamloba. Aduga lai shudi masir amata su yauda vasina. I wonder makut tagi toro libanine. Kaya da ikai karbano. Migi mamangu da ipase. Sangsi si bahaiba do uerabanine.
1: Adubu babunakari hairubagi noba.
0: Hera. Makoigi lekai duda. Lengaki opisama sabagi wa kanarakbada. Kwaidagi mapam zaba. Mapamase. Lamlem karasu leiba. Kunyasi da sarsi lemnare. Lamdu onduna yengbada. Matautaba paksaubudu. Gonadabadagi. Makoigi lopumdu. Lengana. Compensation pipam topa pielage. Tabaksu ama hapirage hairubagi. I wonder a tea of Kondaka season of Bagimatakta, poor get a rule even in
1: there.
0: Man at the Libado. Abu is happy by Yaudi Hidden, which is tribute.
1: Papa
0: Ipanga City, Tawashi, Yam, the Noai Kidre. I be ma Ipagi Saka Hablurno, Ipasaka Matasanindre.
1: Then I could a babu. I don't mind up pumping the supinga pigino. Mapam Saba opisa must haggy have a sisu, Mushu upon to Ikeno.
0: Lengaki office ka di thamu tham krone. Hauzik ki matam si da lau upa nagi pham ta upa da ishingi sao toi na nangdu na chentuk leitri hai da na nung tak pham sekon lanai ki mahi ima sing tam pham sang sing boarding na sing ba makhal makhaya ki lalo leiti ki thapak paikhan arak laba matam di ne madhu ki ngang do mangak yam kalli ne
1: thamu ipo ya ima siya ay ga adala ik su tamin arak pani maa di ningkhra di pak na hunganda pani Ado babu, ayam ta aina dune yengki ki. Tamu ya, aingonda pana nung aita balai rabasu. Ekoi nina nung sitna ra isya, masing rang ta nati. Hoziksu, aidi nang gidama adom lepli. Ado bu nang di, Aigi hek apokpa ipada pao na kutthage kanbako.
2: Aingbi.
1: Aidi na hakna adugumba pireba malorokani haibase. Mangda pao ba mangludabani. Tamuyay. Nang tamuyam kanmali.
2: Aigi tamuyay.
1: Nasi pao bada ay na hakna haibada kariyakida ba yawi. Nang na haiba yaduna talaki ba natro.
2: Aingbi.
1: Ikuyani se pisat piklingay da ginung sinarag paduna. Nasi di. Aribi Ariba haidu na mayamna laknara pauba. Ay nokna nangida magta tung khangli banatro. Tamoy ay nang yampat mande. Tamoy do yampik mali.
2: Ayinbi, Ivani nung sinabagane. Wapang duga marili na halakano. Yam tayo narakan.
1: Tayo na di, mariyam lene.
2: Karita.
1: Husiki matamda, luhong laba matungda. Miron bedegi hauraga doctor sakani hidak sakani treatment amam tawgani adudegi mathang mathang selgi sel ngakteni sel paidana lenga ki thaba amataudaba mibu mina kanana singthanagi tamuyai

0: mo talaga. Natawag na ang pangtawag ka na bayam na wali eh. Nasinanaw ani undang suram na ba din eh. Mina, ikaw mo lakjari ba siya? Lakjaram lo'y naman ikaw ay magi mo.
1: Ma. Yam na yung undang sukal lo kino.
0: Kaya.
1: Makoy na. Panglaklak sa yabin natin.
0: Ang gisik kang ba siya? Tawuran o haiwan ni na mo. Imanang ina tau seyeng mangamdi.
1: Ima.
0: Noong mata, mit na kanayeng sa dribay sane. Ima itaway gimani. Nasada sa ipamnay na. Sa inakol kang din na pamungda. Yatado na layba se ubat. Ima, yam na waye. Itkipiyos eh. Sintara ka nuya din eh, magibo mo.
1: Ima. Ay, nagkangliba sa'y nati. Ay, isya itong katagin. Ang makitaway kaya buhingan biribi. Malim imanan ng libat sa'y nati. Matambak tehing libat taway panbapandabap. Namakini ima.
0: Inagi mo.
1: Miyo iba kaubak kunay na. Mahausa kaubi lairin bi ima bu. Tatpakang malay tanas singnava heli ba makay. Ay ko isyo. Wawa nung manong maghihela ka dori ba ni ima.
0: Inagi mo.
1: Ima. Nasakit ang magtadi. Wabi ka no ima.
0: Kariki wada ni.
1: Kap ka no. Pangal sontahan ka no. Ima. Nasabu panggal tau na hapi bang amba mamawai biu ima.
0: Imagi bang oh.
2: Yum si bu milai bi bro. Kena kena lay bi gay yum si bu milai bi bro.
0: Bunga, ma pande milak pemal. Ima yang lu kiki ko.
1: Oh ima.
2: Kena am telai tebra tau si bu. Yum si bu milai bi bro. Tare tare.
0: Ima, nang oi ya. Yam tazada na. Kari lay bi ma.
2: Tamu ya isu hai betul dah.
0: Isa lagi anak abah hang malai boleh. Lay bani, magi kada. Yak tu sengsilo. Ima salo lagi.
2: Tamu ya. Kayam tina solino. Kadaino. Ayam tiengi. Sondam talay toro. Ima, sidi yam soe. Yam naramani. Sipanggi, sipang ngagda. Kaino, kukta subendi si Elisina. Kayam di nasok lino.
1: Kaya nasok pa na tiyata. Kaso toroy.
2: Tamoy ay nangunda. Karihay gada ba no? Isil sina ay pong kandri. Nakakihagsang na tari ba sa ipamsig si Uraga? Ay kita mo si sa inapawahilagli. Ay namang dasum na pawali pangam si Lagtrita mo ya.
1: Nang di karigi.
2: Tokri ba tau dokto da? Nang naingundi yung langgada ba miking? Kalanggada ba wakalpong na magkalo ba da? Ay iyam no ngayti. Tamu ya, nangamukta ay biyo. Ay nanangi da magkarita uraga. Napamda pun sigi o'y nagkaungam na naliha uraga daba dagpanggi sa inase. Mutat pagam gadagi. Si, ang honda magtatag biyo tamu ya. Please, si.
1: Nang na mapam si dalakli ba si? Pabong na nang busay biro idro.
2: Tamu ya.
1: Masada akiba yaw da na. Imam dali at lisi ko karigin.
2: Dati tamo ya, ay buhan na na ika ay papipira no. Ay kang ba yung warit tamo ya. Ay kasi na nagtagi halaro. Yung sida, leng din na layran. Mayam na ay bu, ika ay kang gabi ni ay gihay sa resano. Tamo ya, si, ay bulogsin biyo. Si, kumo tamo ya.
1: Pores are essential for life on the earth.

sing pun si kongchat haiba sidi tambang ambanate kongchat asida nungsi jaba kaya su sena khaina khigni amuk nokhanba amuk kafanba pun sigi lilani adubu ningsing ba mana leiriba makhaidi sena khaina khraba nungsi raba fizigi mani oiramba isa kaya busu karamna kaugni

ikai fizi marumda lo tuna lei jabana ningol oibigi leitengni lemjabani hwaina di hainai adubune nungshi khangna khangna ningol bu otke latna ge matagum nungshi phongbida khangsin na bidaba pakhangna tauna nuja kana budi ngaingam dabi ama oihan bire mathangda lobirasi diana kumari gi naitom khonjelda binoranjan na sairengba amadi ranbir thauna na sairangba isai

mahusagum git malafang bigani. Numingwe matong minit, punga ma minit tara. Ariba film amadi matamisay singlan thoksa gani punga ma minit nifu. Mani malade ki chithi paukhum tabi gani punga ni minit tara manga. Mahusagum western music taba phang bigani nungthil punga ni makhai. Lanthoksa gani radio documentary serial poloi manga subatankak hai nungthil punga hum minit manga. Radio class samri ni putaruk suba tangka ta tabi gani class 8 ki ingraji gi mari suba parada a courage in the struggle of human rights tharumasi samagra shiksha manipur gi teng bangalo ni puthok sabani ya phi mal gi tharum da tabi gani nupi sing da thengna ba saru gi anab sing hai ba hiram chida wari watai heng thilpung mari minit manga heng gi expert Dr. Labango, Associate Professor, Department of Orthopedic Genims. Tharum lanthopika da bi seram ninthoi emadi puthokpa thoksom renubala. Lanthoksa gani ngai kho takisi. Hei nungtilpung manga minit ani. Pung manga makhai igina chom chumang lasi gani shubatankak tabi gani.

0: Hello.
1: Hello, c'est Mbeta Zere.
0: Oui. Ming le fem tak piyou.
1: Nil kouti degi mang lem.
0: Nil kouti degi ngangong gi mang lem oi bidu ni kwa.
1: Mane mane.
0: Hoi, mang lem se mamang gi tarik tara ni thoi yumja kese no mita tau bira me aduna matang gi hapta ngai biro kwa.
1: Oh,
0: yeah. Ato pa de kudong sa ba bisi, thakat sari.
1: Oh, oh, oh.

Mega hersamago hum desmi mangara sanduk chari bakas vani infalgi FM sangai chil da dumna makhal mathel thorum singtabiri sangai chil da haujik tabiri si parinai na satha jari ba lamkoi wari ningsing bagi mi huthong da manga suba tangkakta soni ga unadun wari watai saba unabiri ba amadi thorum puthokpa dilip mayangbam